0: Nono khai tung ngô sara sa phuyên dok mê gà hàr sếp hèm mùi chiên tung cho tung ngô dora di phur ka ham tay lam sok phi rốt tini ni di phur dora ni kong phu rok ni ép hèm ni a wai pandavo. Ang ar zi mùi kha nô rục bay tung ngô tung ngô. Nô rục bay tung lang nai bay thang dora tay. Padio dora vô sưng kok phu rok bay kok tung mô bà khanam hân yaglo hanyo hai sĩ ni. Kapang ni a khai panda pha sing ngô thang lai nai dora vô kok tung ngô kurung zak ba sabu ba tung. Ya sa kinh nhai lai phiu nai tay sa. Hello.
1: Hello, by Salkaham. I am going to call him.
0: Da ko nang zora man khangke ban ko khabar ri dewan o rang sa
1: niche sakai no bai niche sakai no ri di bai ko to ekdom finish to bai
0: da ko saga de o rang sa ma lai khenang bai
1: e o rang sa ma lai khenang bai a tu ke tong to muan ni lang ko hai man
0: a ma lai khenang bai au ta bu tu request ban da ya hai pino e yang sai to ga ne ni ni rasa mong no khana ra ni ba gai Da ko vela nyo hamba ya angkel no au ang to kok rusu gi me ya tang hi mala am ti hinge jo to no tabu pulan chini no sahor nai ap ti kesi ni panda bo kisa sik nai thu yang ni thanga na yang wan su go pa ji nge sing tabu kha phang ya khrai panda ang gi jong go kha phang ya khrai panda bo no ro kok tang kok thuma bo sa kok lo bro no ro sawi ma nai tai khnai tong nai bor rong no bo khana rai ma nai sing sai ma no sini oboni bo sing tei sini thani wa ka bang ma no srung mung tai phrung mung tong go sing Sini agini go tomorrow, get and go tomorrow. Ab hino sung no prungi kalango. Padio zoro hino hai, go to yasagin elene saboto. Hello? Hello? Ao koran krayang mani bagay yang lanyo sasui marka sabon kasai manlia. Padio zara wotu kapang niya krai panda nuruk de puru baru tatami bo 30 minit ngkuru hunke sarpar tan zara wo hunke nuruk kana tuk zakma nira samung nuruk kana iman nai nuruk ni ham zakma sini khatunga panda an zara wo nuruk koye nuruk ni kana tuk zakma nira samung nuruk kana iman nai padio zara wo kogdu pasing wo thang nalai nai kogdu wo kering zak sabo bato Hello?
2: Hello, bye.
0: Aw di for kham lam sogo sabun ka sagari di Aw sabun ka
2: sagari biloni ani all the pura
0: biloni ani all in
2: eh
0: all in onil
2: eh
0: aw onil tirpura bilonia
2: bai song bai kam krute
0: aw kham na tongo kham na tong sagari di
2: angbo takse de ga khlai ben onil asen ya khlai ban ban mat malo
0: aw aw aw mai rok to se khuna di poni
2: Mai siapa
0: Facebook dia?
2: Mai siapa ke? Mai
0: siapa? Oh, saya ko. Dah kan, dah kan. Dah kan, kalau saya kenal ni ni kau log log le tada tong sijak log kau sama besar apa na?
2: Kau log be.
0: Hmm.
2: Kau log lai. Aku rasa malu sih
0: macam ni. Dah bye. Aku dah kan, hambaik kena tu. Dah dah sedi. Eh? Kau sama besar apa na? Eh, tamu no?
2: Kau log le tu.
0: Hmm.
2: Bawa mah le horo tunggu ko.
0: Hmm.
2: Alai pasal le tikulu ko.
0: Hmm.
2: Eh, alai bawa mah tikulu ko. Ah, pasal le tikulu ko bawa mah le horo tunggu kesan.
0: Hmm.
2: Oh, ada lagi?
0: Hmm. Hello. Aku korang kena yang tangan bagi yang kok tuk nilainya sasui mereka. Padi ozara wosin kabang ya kerai pandu wosin salai tunggu kok kok lop kok tang tay kos mampu saruk. Tuh mung nuni nitani ibu tongke neng bo kok tu baik keringgi salai hari mana? Ozara wo kok tuk nombor ang saya kenal punai 0381232653. Oh kok tuk nombor baik keringgi tay keringgi sahodi nini tani kok lam kok lop kok tang tay kos mampu saruk. Hadi ozara wo hanya hai kok duk ya sagi nalenei saboto. Hello.
3: Deeper
0: Kaham Lam Sugo, Sabuka Sagradi.
3: I am with the Pormoharan in Razu.
0: How would you put Nidazu?
3: Only with the Pormoharan in
0: me.
3: And Tabo Medana, Bo, Cotam of Sakisal Saikan at Najo. Annie Cotaman in Mong Ketabo. Taiwa, Nzabudo Abo, and I even Mong not Taiwan Kado, Medan. Okay, do salsa. Burimama sa takdiri ang tumanin sa rabo, bori kinai tapo man boss sa kinai tapo daw no isingo. Kaya sa rabo no may bulan daw ita ikabo no klabo may bulan daw tungkar kinai mukta kumat sa rabo nte. Tawka, hay babu hay no sa wii bir pima

Hadi inge kafang ni yakrai pandawo sing salai tonglai mane sini yapo jora te kisa tongma ba te kisa ni bisingo yasak nai lai na te kolok sa kok du kurung sak pa jora wo sabo ba tong pi. Hello.

nang an sagaw nang mani taibo kbang mano ni ni rena ni nang nai ni ni nok tong thai ni ni kon kok tuk number kaisa nogo kaisa kok tuk number rekheno ang nai tai ni ni tui nang mani songmani samani aborok abun yagulo jefru nang aboro joto no je singmani no aro singmani no nang tikma khayi hai keba Sungmanuno samani yagulo hange nengabuno submit hayakeba sep khaimanai tai final verification yagulo ninabo complete ungai thanai